0: nan sam yon ke sam tureo.
1: Sai, sai.
0: Sati ye no yo, sati ye no yo. Sa udun fa zavana. Ya zavana kida na tes nam tarat. Skwafa kum fara fara mfala lana. Ansuna wa tiam, atiam tutulon tsfandat. Sati sa udun fande sena. Tiro kita na reta mi akuk. Dona tia talit, tsentirena. Fafu fafu asi ni am tan lunak. Sati sa udun ne surat. Mira na kitin, mandif na las. Rania faranu av lamba mena uat. Tadeu iran fita in fiena na sanganas. Sati sa udun so tuzau. Tsmana tuk pnuna kotun fdiavana. Tetok sakaf panansi ke ni am tafanau. Anengukuni andu av, kotun yavana.

Ino itimabit manan lati. Managay dyan tayong tsuban lang. Tsubin ang wilis lang matimapyanan ng lakas. Bandit at sofili sila alis bandit ang himabit manan lakas.